mari subada hara amadi lokhubagi lainada kafoi mahiga singa amadi khohiga ahumasi chang manana yansin naraga chamas amagi changda nongmagi anirak thaklabadi anaba asida kanaba fangi masini ngasigi oina sidahidakta thamjakhiba kafoi gi kanaba singi

Laibak ning bai sai kudul gi ani suba da lo khachari ba sai sakpa nongmai them solendro sairing ba brazendro wahingcha ho ima nungsibi ima karigi kapli ashumna sayuri taminasi.

Madam isay kudolgi ani suboy na yung nam ibuhan binasagpay sa yamamog taminasi. Isay gisay ring ba laisang tem ibayay madebi.

Isay si tahan jaki pagaloy na natangka kasigyo na di matamisay sing lantok chaba matanga si daloy sinjari. Thorum sandok na tahan jari ba si Akasbani Imphal gi FM Sangay channel dagini.

Naharul ki khonjil ki thawram tabiram liba singbu thokchong pusparani na taramnok jari khurum jari. Ngasi ki thawram da tham jari phungawari. Ngasi liza ga dhori ba phungawari singasi Jerome Ras ke tanda khomjin ba Cultural Research Center Manipur ki damak Sunita nga sepam na phongza ba Singlon ki wari singbun haibalari kasi dagini. Ngasi ki ahan boi na pathokcha ga dhori ba wari esina. Bapul, hai badi, uche klang mai dong.

Akasbani Imphal. Housing me kukharagi matungda Silong dagi relay da Northeast News tabu fang biragani. Me kukharadang ngay minasay.

Ani suboi na lantok sagadori bai se SD film seni saisali basing sadananda madi roshi bina sering ba ti brajeshwar sairang ba rabai kaisham amadi gitan ise sibu khoidana khanbirak libasing na ulau sazor dagi poirengan ba malem ngan ba leisem ba rahul amadi sanahal radio bu thawai yaung na tabi.

Iram Sipai awang lekai degi ahibam ziten malim nganba thoi thoi bi loina na thoram tabiri ba pumna makatami na zage haina khanbirak paisai ni mathangda lanthok chaga dori paisi khanbirak li paisai thamoi gi makhol hari ba film adu degi ni Pusparani amadi Umananda ani puna sakmina ba Thiyam Rajendra Luwang gi mayekta Jiten Kumar Nauremna serang paisai ni tamina sri

0: susang na pairakli. Ay, kamana ba? Kanahamat na hekting na tita ko. Eh, kanano? Ay, kasakmana ba, ama? Sakap to'y na mapamasitam na paislakli ba siya?
1: Is, usiyak tuki. Kaya tataram nita. Mahak to na kadoom tapay krabasano.
0: Karikino, mana magi apikpamasi ani si tanggat-tanggat to na yaham na lang tak na naging libasipo.
1: Kanangay ramino.
0: Ayro,
1: mane, nangbune.
0: Oh, kanasungay ba natiye, sum potaram ba ni?
1: Oh, nangdi, kurak olapak kayang kuira.
0: Kurak on bahay bati?
1: Oo, nang yaham na angang mali. Ay ko'y gipunsigi maramda, karimata kangdri. Kangbrane nang bo.
0: Kangdi.
1: Nang ginasin na naw, sagay natay di amatalay tabro.
0: Ay nakanglak pa matamda, ay ko'y ahumlay minarami.
1: Oo.
0: Noong malaybag tiba numit amada, nupama na ay ko'y nalayram ba mapamaduda. Ay ahak pa irik karasay taraki. Madugi tawdog duda. Makoy, makoy po na maglay kidre.

0: Mamma me, yau ribo.
1: Yore yore, lekho yore. Hoji tine na saani do san dolo. Aduga lairik sing do dana na saani do na hanzin na dina tao.
0: Lairik sing dagi torak ba marik sing sina isase pungyom yongkri. Lainam sibo numit kiani isada sudo na laiki doino.
1: Panagui na laibanida. Hoji ti, nangi apa masuk tunggal bini na, jalan siro.
0: Hoi, jalan si.
1: Lao, baik terus lao.
0: Si, ayah leh, si bu kadai deh lagi.
2: Ayah si deh lagi. Kadai deh koyru ke noi bo.
0: Si, ayah, kasih jalan dia dah. Sumpai bisa naru bini.
2: Lainam si dia. Nang lay kon na koi rubro.
0: Isi di karam hai na kangi no.
2: Kangi. Ay su nanggi matam se kalak diye. Nanggi lay nam si nam laga. Hau kraba pun sigi waribu ning sing lay idai bie ma.
0: Isi si ma. Anto anto pa wangak ta.
2: Ado nang nang asi koi rurido. Atar gula pambida na taro.
0: Mani che.
2: Ado ni da na. Ay na hai bas umdro.
0: Asma pam do. Tong na pasak rasa ni si, atuk sang na payak pagi awa bato, mapam do hek yung baga, puking ingi,
2: ato, nang hay sing na disa luko,
0: si,
2: mapan pang thok kano, nang gilay nam do, hen man leba, pare, isie su na hapdang po taru kige, nang suwaram lani, na hap po taza roko,
0: hoy si.
2: Bima, isi ase, ngasih di, isa ase, kah ena lum silak pagum tau ini.
0: Isi, ayla ake, sige hawai mapan se, amuk ta sengdok lam kicira tau bani.
2: Hoi, ado, nanggi dong hek tang tamaga am ta tuna la o.
0: Yani la ake, ayla eji.
2: Untuk nungare da, tau risi aibo.
0: Kai hai ge se ai kari ma tem pang jar oke
2: hak sang ngam lak ta basida isi henga si di nang ta da do yam nang ching le
0: isi
2: ma lai se ram la pati kai ha da rau se gani ma de ma ge nung si ra ba ma sa si u ba hek phang da na Makoi na tuk piki bato
0: si,
2: isi kita mui si na kau bungam ni nilai na
0: si, iham he na kanjilano, magi matam hai bato, lak tu na cat krabani, isi ki hak jang do, iham na cokjilani si.
3: Kena lagi yum si bo.
0: Isi ga ekoye nilai ye, ya ni cang biru.
1: Isi ya. Haksang kaya ngam ida bro.
2: Kara ngam de. Noi bu koi basa lusi hai da na. Ibi ama bu hau balak li bro nang bo.
1: Hoi isi. Ngha aswai pao badang baituk lusi lai da na hangi na lai ni.
0: Ichi isi masasu ingam ngam da ba male. Matom ta thadok lam basi. Kaya nungai traba. Ya si katai, ya roi si katai, ya hamlu batan pamamani da. Kaino ay nahay do roi si bo, cha-cha-cha ningi, isi sumatan da, karam na hondok lang ganita roi si dia.
2: Kari khali nolay na, nang nabusat ning ladi, ngay haksat luso niya, isi su kaisu tau roi.
0: Ya ni da isi.
1: Isi, ato di ngay hapoy toge, lambi da isi na sabaya ba, kari kaino su ay yeng lakya ba.
2: Hoi ni hoi ni, satu uro. Ado, lambi dah noi na sorpon amun bado pangadi ni. Isi lagi masih amat tapuro.
1: Hoi si, soal ni yang ke, Lena, lau jalan silau.
2: Hoi,
1: kira kum siapa lau?
0: As, ma pam si di. Tak nak fasa kereta.
1: Ada urib apa sih?

0: mananganda ang hanga mapor ka lakli ba si? Kari kino, maano na kan chom da sang chan lakli ba si po?
1: Hujik che, pupo na na, nang ki kura ama para ka na. Lakli manung wa sila hapsan duri ba ni rahi.
0: Mahak si, mahaw sa agum huusay ba lakli bra? Ato po, mahak di bahal din sa pay di. Kari amuk tau ka dauri ba no mahak si na?
1: Masi ki kura ama sa. Ani ini cepat cendera ke? Hei, apa tu faham ke?
0: Ayo, ayo ma, tado, ayo tado biar.
1: Hei, kena ini muka kerbau ni. Lili tu bo.
0: Tado biar, ayo tado biar. Minung siau drama hingjawa. Ayo ma, ayo tado biar.
1: Potong pemandu ni. Hei, apa tu kau ini? Tahu ni bersih. Angah, siapa baru ramah kapan ni?
0: Tado. Aibu tado, aibu kari ki pari beno, aibu kari ki pari beno.
1: Siapa lagi ni? Siapa yang tak hafal lagi tu? Ipi ipi kerba kurang masa amal itu. Na thoki elu hona ini aje.
0: Isi lagi mampung bahadri ba, thawai macca singa dina. Karam nelayan gani, kurang laba dina. Aibu tiram loh itra. Kap lamba ngang si cuk kap kitre, mahagi pikli ba makut si na ibu, paragi matagum, mapandagi naan dana nokt na sanari. Hemi oi ba, antong na sutamoy pandi dako. Kurag ay kay gitin krama mapok si na ining tam na hingjabagin nung ay ba si su na kay gisay na oy rabro na kay gisang krama

0: Hi, Dolly.
1: Hi.
0: Ngai kore, nang adu kira lai do kai sakhe hai no.
1: Ai gi dukana ma hang bado, advertisement am ta hab ke na na hon da ta na gi na la ini.
0: Eh, yam phai ke no tu dia. Kari kari no banang gi dukan da phangi ka hai sina.
1: Ai gi di variety store ne, wholesale su, adu retail su dum yaure da.
0: Oh, adu ore di ne, all India re do Imphal da kok chalu ya dro nang bo.
1: Oh, adu mi loi na mak ta yohan babu ngam do ri bro du bo.
0: Kari gi ngam boi do no hai, chingkhong singa da na ta na, ahal na ha, me kum tik na ta ngari ba. Sangai channel hai ba amaga ne kangla channel hai ba amaga ani le ribani ko hujik tia
1: o o mamal di ki a hairak toi jano adu ai di amaga di tali ko
0: is mamal gi ka su khali male
1: khandra di kai no nang bo
0: lupa samri sangma da gi hawra ga ne so is maya mam su le ra mi dole
1: o o adu ai tar ga di khwai di ki phaba option si masina oire ni na di khalle
0: to to to to oi doi de masina khwai di ki phaba
1: umna ma putaram no okchari Akaswani Imphal ki commercial section da lengshin bidau adom ki paujel mioi lakha kayada yohan jage

0: na nupi doctor singa yam but tambado. Adogi wa famduni. Fani fani wa famdu ma kham doctor ge duga koi gi haksel gi lady ba problem mai am sidai da koi gi ko koi gi mental chi zo haitare ne kwa. Yam maru oi bani ha wa famdu thambi lak bani.
1: Adu pi yam ba se ka gi kitang tang ngo zo kau gan da se le yang ga dran khan le
0: ba. Hoi hoi.
1: Ai ka san gi ma ta ba. Adu pi phak ta gi o jani ni pi phak ta gi ko thong chang gi kham gi ha jan ni ma
0: ta. Mai ta udna koi gi psychiatrist sama. Doctor ma ha ba tare kwa. Adum hoi koi gi ama boi ro koi suna kan da koi gi tez doctor to pa koi nupi nupi da psychiatrist me am le da na kwa adum ba boi ro adu a choi da na hodok sa ge yam na maru oi bo wa pham ma tham bi da pa ni amra tha ga sari wa pham ma te loi bi ra bro tak piu
1: apoji charogi khonje ma de ta ja re ko
0: a tu na
1: ita ta ta na hai ta re do ja apoji before ya ge
0: I think that the people who are in the country are in the adum tahou da timing gumba have tare ko gi tab farak tab imung gi thaba gumba taw da tahou da gumbo er ngani marak marak ta dum adumak ai top top a ko gi tongan tongan ba program sim ko compact ko gi thorum lan thok po ina have tare kwa adum adum tab phang bi nam gani na khanje
1: adu da bu ti ta sei kha adu da ina dul ap nun gi se kha dul ap nun gi program ti da jimo na tano oi tano je program te yau yau u da do kha jin di ko ya ge ko ni la da su ma te ma yau wa din se na ge ya de gi da ma gum ba a te se ma te ma te ta bu din se na ge se ya na su gum ba hoi pa wa za ko ge wa ni wa ta sa na ba phang ba se ma ni he song ja da ba a de ya sum
0: Thank you, sir.

Lona nungsi jaba, lona ngau jaba Kanada. Nungsi, haina, wahina fongdokpa ngamdraba. Wahina fongdokpa da, watlaba matamda. Wahidagi hena, nungsi bana thallaba mitna. Kayaamna, fazana, singna. Nungsi fongdokli haibisi. Tahan jagadori ba, 1978 ki, akhiyong ke jharo ko se, hariba filmasi gi isaidagi, taminasi. Say sakli vi hemlata.